0: Kua whapapai me pata ngai polisi e malolo ha matapule ta whawa mei tofoa tupu me hona whala viai. Kua hili ene ni malolo ai peki a ane afi whale maha ki vaiola hili a ngai lawea ne hoko ki ono sino. Ia makoko ne hoko he whiawhi toko nā ki koe aha wahi vai mahinani. Ne pukia e kau polisi ane afi e matapule ta ua tolo mei vai ni. O whilawe me malolo koe ni matapule ta whawa ka koe whakai ki ki mo Sunside Vea.
1: E whamatala ko manta apule o ngahi aptanga polis tonga tapu, hala toa tā aufa. Nāne pehe nei hoko whakatu tā makini i tō mua o Falesiaina i he hala paha kolo i tō fōa.
2: Hoko ai ki tai whemai no aki o whai ai ki kei ai. O hoko ai i rawea koe ni. Pea lere a ki ai, koe mamai koe tangata tā ufa aua e mi tō fōa. Tana e a ki ki whabagwai o la, kei mō uipe. Ane toki malolo ia, whafua peki e tolu e ngihengi sāpate. Taim tatau na e puke peka polisi, ma tāpure tā ua tolu me wai ni, ka unga whatofoa, ki e hia koe ni. Kua e pe maino e taimini, kua te whelave ia e, mea koe na e hoko, pa mo e kawa maalohi. Ka koe whakaikikia ua la tukua ngea tu i he whelave ia, pa mo e pekia koe ni. Ka uhi ke ke mea he hoi kika mai ka kai whonua, kuro tonga hoko hoko atue a ngā ue koe ni pera pau kia taha u kia hane ilo whilawe i pia moe mea koe nei hoko i he whia whtoko nā ki. Mo whaampe ke mo whetu taki i he kau polisi, pura polisi of taha, ke hui ke tokoni ki ngā ue whahoko e kau whata tolo.
0: I he amanaki ka kato i he taoni e polo kalama ngā ue hoho maloi. Ai, poto ngā ue mo ui ma ai whonua. Kua whatataha mai ai ngai kōpu whikau āki katoa pē ai poto ngā ue i he wikeni. I he whaka amu e nike wakai i whakalele e to unga kua au ke ngai hō malo i kēni. Pehe kia whonga pēha ngā ue ki whai i he kaha o ki hono whaka o atu ko ia hō malo i kēni ki he toenga oi whānau te iki hō malo i. Koe polokalama hoho maloi ni o kuwhante whito ia i hoho maloi e tono a ia o kaukei a HPV ki hona maloi. Mei he kansa koe ia o ngute taonga whanau i whana whewhine. Koe vei lasi ni umo kōkolo, pehe ki he rotavirus, ka koe whakaiki ki moli tea taukapo.
3: Koe hoho maloi e tolo koe ni o whakate whito kotoa pe ia i he longa i whanau. Nei ka matai e pongpongio aho ni e polokalama ako ui ke taha ai potu ngā we. I e whakaam ke whakai i whalele i ngai huhu malu i koe ni. Tau te whito ki a whonga i malawa ke whakaa ua tu i huhu malu i ke longai whanau te eki huhu malu i. O mga tūngai ni he mahino e kakato ki nove mai tau ni ai tau e whā. Pego e kakato i e polokalama huhu malu i koe ni, talo no whahoko mai mei nove ma ua noa ua wā. O whakapanga he panke whalakalaka e sia, pia toko nia e kautaha IPMA. I e whamatala e pule lai le ole o e potu ngāwe mo ui, take tā fosi whiwhita. Nāne pehe u hāmai mihe ola i ngai huhu malui e tolu koe ni, ai ola lelei i he huhu malui niu mo kokolo, mo rotavirus ko au o pese te hiwango fulutupu. Ka, oko kei lahi pēa e whakawhi ātungia, o ngau whi āmoia i hono teke o huhu malu i HPV. O kau ki he ni hono i kai tāle ngai mātu ato o lahi ke huhu malu i HPV e nau whānau.
4: Ko e wesi a lahi eni, tālu me whakahoko o e huhu kōwiti. Nā lahi hono ngai whakawhi ātungia i, ne whetau laki, pia moe kau nēsi, pia moe kau ngāue, a pot ngā ue mo ui. Kai ke. O tā wau mai ene ke tā puni, pia mo ngata, ai project, tokoni, mo poupou ke hu malu i koe ni i tongan. I ha amoa, i tuvalu, pia mo vanu atu. Koe project koe ni nai whakapaanga he ADP, pia tokoni a IPMA, ke kaunesi wa a ngā ue ki tua, ki ono whakahoko ai polokalama huhu malu i ko eni e tolu.
3: Ko polokalama ako o wikeni ni whama mawhaia i etake tā whiwhita e whakaamu ke ngai kupu whekau aki ko toa pē ai potu ngā we. Ke nau whingau e aki i hono wakai i hangai whounga e malawa ke tokoni ke no whakaivia mo te ke huhu malu i HPV i e mahina e tolu o kutoe.
4: Tau whakatahataha mai, ke review mo si ofi e project ho malo i fo all go ini ko ha no nga hi ola lele ho no nga hi pole pe mo si o ke palani nga we ki he ka hau ke ho ko ho ko lele ya tu ai polo kala ma ho ho malo i go ini e pot nga we mo ui
3: Nā ni tue whamu ma wha i e mahu inga kia te ki nāo tolu, ke nāo kāwatu ki e polokalama ako ni. Ke oa e fua tau tau e polokalama huhu malu i, maka tu unga mihi ola o ngā ue kōlawa. Ka, i e ngā ue malawa, ke tauhi, pia ke ako mi iai, ma tokoni ke langa whakalakalaka i ngā ue putu ngā ue mo ui i he kaha o. Nei kau ki eni ni whamu ma wha i e mahu inga ke wakai i hafounga e malawa ke whakaau atu e nau ngāhi ngā we ki e kotoa e kakai i e tūkui kolo. O kau ki ai me kakai whaingata ia a whakai sino. Kai kehe, o ku lahi pēngai ngai ta whaake e wakai i he putu ngā we i hewi keni. Tau te whitoho no toangai kina o huhu malui HPV i he mahino koe vai lasi nguto e taunga whanau e whanau whiwhine o ku lahi e mate mei ai ai kakai o tonga ni. Mai o ngongole te omi televisioni ni tonga, ko auri i tea, tau kapo.
0: Kua mea i palau ai eiki pale mea no pele whawhanua mo i eiki minister o e putu ngāwe ngahi ngāwe whatiplome tika o ine afio. Ka koe tama pili nisi ka lau nito pouto a uluka lala. Kena ka wanto i hona lea i o ngahi kaveinga mahu inga o whakau aki mo to ngani mo i Pasifiki i e whakataha lahi hono ni minima eni ai ka utaki o ngai whanua o i Pasifiki. Li te antau kapu ai pe mo i whakaiki iki.
3: Nā e kamata i pē ngai whakatahama ke hei ana e tatāki e eiki palemia no pele whawhanoa, mo e palemia e otu motu kuki, Mark Brown, pe heki e whawhawhonga o pilitania ke potutahi pe o seni intia mo e Pasifiki, whewhine ko Baroness Rosie Winterton, pe a pe heki minister ki mulia siapani, Mr. Hori Iwao, ko ngai a lelea pe eni ke waawhenga me ake a tonga me ngai whanoa koe ni. Nei mahino me ngai o ngongo ko tuku mai me ofisi whakaseki i tālu e kautake ngai whanua e Pasifiki, ko ngai kawenga mau i ngai whaikia i a lelea, ko tōnga mālu me hau e Pasifiki, ko whiliuli wakia ea. Mau a ngai vi, mwe wakai, ke toi whingau a ki waa ofianga ngai whanua e Pasifiki i he kaha o. O kau whoke e mau a ngai vi i he kawenga mau i ngai ki tongani, ka uhika lahi ke whawhalala e mau a ngai vi a tongani i he lolo. Ange ko ngai aki ke mau anga uhila, fe whanonga aki, ngahi businessi, ngai sevesi a pule anga, pe ngai fie mau a ngai family. Fata tau ki whamatala e tale ki tau ni tukanga i ai vaa oi forum, ki whakalakalaka ngai ngāwe whakapule pe whakataki, mo ngai kawenga whapolitikale ai ngai whanua me mi pā, mono ngahi hoa ngāwe, koe whiwhine tonga koto ki tā sālo me tā ufa. Nāne pēke kau whaiangongo o ku kau e mau angai vi i kawenga mahu inga ke ngai whanua oi Pasifiki. Kai kehe o ku kamatai a honi e whakataha e kautaha o ngai whanua o Pasifiki, ai au iai me kau whawhawhonga ngai hoa ngā ue mei muli o ngai whanua o Pasifiki. E nau whanongo i whakataha, mo whakahoko ngai whakataha ma kehe pē i ho nau wā whawhoi tui tui, mo ngai whanua me mipa e whakataha anga ai kautaha o ngai whanua o Pasifiki. Mai o ngonga le tio, mi televisione tonga, ko auli tea, tau kapo.
0: I he whamumuitaha kui hai ngāwe a kau polisi i Gerns i Utah Amerika ki he whanane hoko i haua putu eni family tonga i Gerns, ko malawa eni whaka iloi ai kau tangata i tau wha, o whilawe eni me whana koe ni o bālo loai e mahanga tau tahawalo me family angi lau, ko whaka iloi me talavu tau tahawhitu ko tau tusi kai manatau, ka koe whohaia o afuhia manatau.
3: E whamatala kua tūhake he kautaha ngongo whakalotofonua o Utah, ko afuhia manata mo hono foha o ku whakailo ke hia koe whakapō, hia e ua ki hono whanai oi mea whana mo hia e taha ki hono whakawhi atungia e ngā we ai lao. O ku toi tāna ki atu e ngai whakailo ia e tamai, o kau ki ai e ngai hia kehe e ono, o kau ki ai hono mau mo naunau mea tau whakatu tā maki, mo ngai hia kehe pē. O ku toi whakailo heni mo ngoma tā pule tau tā hiwa ko Hanely Crowell, mo te evita siope tonga kofi, ki ena whakawhi atungia e ngā we ai lao whelawe i mo hiani. Ko hono hili whake ni ngai whakailo, hili e kakato e whakatotolo ki e whana ne hoko i e putu i Kearns, ai ane whakatahataha ki ai e whamili tonga toko lahi, o mole ai e mo ui e mahanga tau taha valu, pela vea pe hono mahanga, whakataha mutala vo tau taha fitu kua kau i e whakailo, kako e foha o afuhia mana tau. Ma ai o ngongo ele te omu televisione tonga, ko au mele ana tau moe fōlau.
0: O ni o ngongo whalo ta whonua ia ki hoani ki ngāhi o ngongo me malae o istipoti.
5: O tapewa i kare o koromotu aaka koi hawa i whiauhi ta ua noa e disa insurance whanau tangata hiri anu whakawa i whiauhi ni whaasinga o i wike. Koi e whiporepore i whakaruma mātai ni angoti mi, e nei toki mahino pia i kunahe i fi whakaurolonga e ofisa whakamau so ane taha ai hika kanto ai tai mi. Nei kafo i ka pakao i kare he konga ua o e waingani, Neongo nei mālo loi ko ngā uruaki o kukei taki pē timi taitari koe tahataha ki he walu. Ne potu potu tatahu pē e fōwe te ango timi e ko ngā uruaki i ono puke puke a e whaharo si o anga mirimiri sino ango timi i he kolosiko e na helaine tata o. Ko ia ne whahao koe he whikawalu lau lo taha e toroa old boys si o ne tamare a e tata o whaharma mata pē ato e whetong tuki maari e pē a e fōwe titaka ko ia i kare koromotu a sini folau ke tānakia ki he papatohi kai ai ngoti mi o whawhai ki he kea ki pe ai aga tautea. Neonga nei whengamario i kareke i kuna e waingani, ka nei mahino i tau ki wainga e toroa old boys, i ono puke puke mai e kongalahi o i waingani, pe au ki taimika kanto o kuna i kuna ke kai ko ia koe tahanima ki he tahataha. Rotonga ni koe ngahi ola kehe me he theauhini, nei tauwhare e hifo ia Maris, koe taunima ki he tahaua. Tuk lolo Vikings ki Roosters pe miha sini a ki kai koe wanoa ki e hongofuru pe tata awhi homa ki rikao ai Havelu Bulldogs a ki kai koe whani ma ki e hongofuru. Koe whiauhi rewa ai kakai whiwhine ne i kuna hi hifo a ki kai koe taha fitu ki taha nima koromotua pe tauwhare e koro fo'o ia ai Havelu Bulldogs a ki kai koe tolu wha ki he ua hiva.

0: to tele wore nga fa tere tawa so fanga o ye nei asale to find out yai le lofa ye pele ya ti oi ona ve ile o oe malaki o le manu malo ye lofa mai ile tichi sa pacific fai mo fie la fo se lo suta la pesi dia to tichi sa top up benga te fa ilang se fa le lo la tane pe la fo le click x o le tichi sa international website yo wainga o wo ile pacifica ma wa so wa no e te manu malo mai le tasi le ono se pulu fa ilunga lima se la uta la ka se I ba yaso te tasi tupo nei lo le lofa mo so wa no e te manu malo mai ile tichi sa pacifica e yei ayainga fa pito
1: Station sponsor.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
3: Buongiorno, state ascoltando il ficcanaso del venerdì mattina in compagnia di Luciana e Franco.